dibani no umhlaka 28 yena lapha na ke ubani uncwa ba ka 2026 otherwise before ubaba ulahle umlenze kungene lapha na ke inqwe phelezi mangabe ithi ke we mangcobo otherwise before inqwe phelezi kungene lapha na ke okhathazile nokuyibona esivule ngabo isiqi sa South Africa usukunike lanamhlanje njengishilo ukuthi ke uLwesihlanu ukugcina ngqi lapha na ke uLwesihlanu lomhlaka 28 yena ke uAgasti ka 2026 sikhona lento yakangwenya izogcilaza between lapha na ke ihora lesibili nelesine uzathi shawu forza bus right wena ngapho ngasekhaya kwasephela ke uLwesihlanu ngokhangeka ngeza kudala ngokusha lapha na ke ngezamzukwana uNhlanhla Ngwenya lapha na ke ku Facebook 0687649699 soxhumana lapho nganya kwethu namhlanje TV kayibonwa kawubonwa mabona kude ngesimanga ke sokuthi ke internet issue.

0: Sipis zase Afrika. Old School Jam. FM 21.
1: Awudimande awumntakamkhulu uma kupheleka nje khehla asinagesi la etafuleni ekuyabheda awumntimande i-MT iqembu leli elizwana neyiqinisa kulona iqembu leyigebengu uyaxoshwa lapha uma ngabe ubonala ukuthi khona okungatholakali kahle kuwena ngoba abayifuni into ethe phecelezi yobugebengu iqembu leli langempela lineqiniso uyaxoshwa nje lapha uma ngabe ulokhuza unokugaga i-right impela leli qembu leli. Longile mntamkhulu, khuluma noPolo Bethe ezitafuleni, asisho isigingci, dag

izinto ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mansele Road ngasemngeni Road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8 114 Noma Uziro

0: njalo. Isenzi ndo izinya ukuka ngwenya. Kodwa makuvela ithuba ngocela umdlalele njengomakazane efa. Nami iphi nami lethi ushiphe igwebu. Aya kusenani ngiyabonga mhlele ledweni.
1: Awu makheke makheke qhawe, awu happy birthday vele ngangukuphi ingoma kazanefa. Kodwa ngiza kupha futhi yakudala. Awu ship igwebu. Hayi manje akukwazi akukwazi. Ngithi yabona umthandeni, ukhiphile namhlanje angikwazi ukumdlala ngoba sasayina phansi siwumsakazi ukuthi ngolesihlanu sidlale zakudala. Uzanefa uyena lo mfowethu kodwa hayi ushiphe igwebu.

0: Ahlambisa uNkulunkulu, siyabonga usigcinile, siyabonga usikhumbulile, siyabonga usigcinelile abazali bethu, siyabonga usivimbela nomoya lobandayo ukuthi ungasifaka umkhohlane kuze phakade. Amen.
1: Kanti niyawasaba amakhazane njalo nje. Siyabonga kakhulu bashana, sibheke ey'ndabeni khona samajobe. Otherwise ukhona futhi-ke no Vukani Mkhize ne-train update, sokubhekela namazinga okushisa ngaphansi naphezulu. Before sibuke nawe mlaleli, good morning Avant, ebethi mzalwane qina ekuseni.

besifazane engikufundile ngifunde ukuba noxolo ukuxolela ngoba ukungaxoli ikona noma sengibeke indlela eya empumelelo kodwa ngoba lithengwe yilo muntu engingakamxoleli bekubophe ngisho ingqondo yami lokho kodwa ukuhlanganyela namakhosikazi uhlanganyela nomama waye wakhuluma omunye umama wathi yazi uma ungaxola konke kuyobalula ngebola kwami kungenza manje ngibe namandla manje okugijima ukuxola kwami kuqaqe umzimba wami even ithu engithengelwe lona umyeni wami lokuthunga i-industrial machine ebekunzima ukuthi ke nguthinte mangidlula ngakona ngibhekele nguzibe manje kwaba khona inkulumo kumakhosikazi eyathi xola uyazibona ukuthi awuxolile lokho kwenzayo awenzeli umyeni wakho kodwa uzenzela wena ngalithatha lelo thuluzi lelo laleyo nkulumo ngalisebenzisa kimi ngafunda ukuba kunephinifa okumele mase ngiligqokile engingunkosikazi bese ngiqala umsebenzi leli phinifa uthiwa mase ngiligqokile liyamandla lithi mangisebenze litha ngibukele entuthwaneni iphinifa kulone lokile ukuthi iphinifa likamama enza namanje angilala ubusuku nemini ngilwa nendlala la esandleni sami imali enga indwangu izindwangu.

0: constitutional rights abantu
1: ifanele futhi siyithathe ngendlela engakhona awukho umthetho ongenziwa e-South Africa uma kuwukuthi uphikisana nomoya noma nemigomo ikusibeke ngicacile ukuthi wonke umuntu wamukelekile kuleli lizwe and lini siyabahloshini yethu esinayo kungenekile.

0: Lezis manaliso zezelena.
1: Ngiyabonga ngoshabalala sona lemnambithi. Ngifike la kubabunala, ngakwazi ukuthenga amafutha, ngathenga i-fade water. Ngathi mangiphuma ngilanga se-Crown ngilanga se-Royal. Ayi kwathi angibuye, mangibuya ngithi kusisi, sisi kumalini ukuthi ukunikela nje, ngithi mhlambe ngithi ukuthanda

0: njani athi sisakunankinga noma ungathend rand noma 20 rand kukuwe hayi uphume futhi ngihamba ayijike lapho uthi noma ngingajodela le mali ukuthi ugogo shoda ngombili akuchazi lutho lokho ngizobona phambili hayi ngihambe ngihambe ngifike ngithandaze la mangicade ukuthandaza ngihambe ngifike ekhaya ngisebenzise i-fat water ne-fat oil yami hawu ngevike elilandelayo ekuseni umama engane ukhona la ngize ifoni iyaringi awu uma iringa ifoni uma ngibheka imeseji hawu imeseji nayo ithi 7,800 Yathuluka ngizela ngifike ngikhiphe ngidinga ngisana noma ke 200 ngibonge baba ngithe ngisale download trip bengiphuma ngapha akuthe ini ngirode ene man izobuyela bubo bayona loyishi ngithathe kwayona indwe kuthi ngafike elandela futhi ngonosini kuthi 800 nemali hawo yabo akukhulu kuba mdala usemthetha eyenzekile hayi sengizokwa angisayinda
1: So ngifuna ukuthanya nake esibuke lezi zinto nje mhlawumbe sizoba u7 ngengwenya engifuna ukuthi ke sithathe isifundo kusona thina njengani njengamadoda. Asiqale ngokuthi impilo yendoda izini yezo madoda. Impilo enjani? Izini. Impilo yethu singamadoda. Especially when sisuke siphila kuso. Kulukhulu. Kule lwane nje imbili engicela ukuthi sivumelane ukuthi siyizona thina madoda. Ukuze uma besibiza ngazo la eSouth Africa sikwazi ukuyi-understand ngoba iningi leli liyalo uma libizwa ngezitsha. Kanti vele nezitsha. Yini? Why abantu besifazane banibize ngenjani? Umuntu wesifazane akekho ogana indoda eyodwa okuwabiza amadoda ngezitsha. Uma eke wagana indoda wayiqoma nje mhlawumbe siwele emncane washada nayo wakhula wakhe ifamily naye. Akakwazi ukuyibona indoda uthi yini uyazi indaba ngayibona ngoba lo baxhumisa bonke lo iphoti yakhe ye-USB engenwa wonke ama-USB ongenemali ngangenza ukuthi ngikhulume namadoda uyayazi i-USB le yekhompyutha madoda ufike uxabane yakhe i-USB wayifaka kwiphoti yekhompyutha afike nonalo afake yakhe afike izinja ukuthi ngo-February zesifazane ziyaxhuma nje lapha emva ukufike enye ixhume nenye ixhume nenye ixhume ithulule ixhume uyayibona izele abadlale bamadoda ahlukene yingakho ke bethi lizinja kusho ukuthi bona bayizinja kasi mawa umuntu osifazane ethi indoda yinja kusho ukuthi kade ngangixhumisa izinja kuthiwa ziyaphinga ngoba zizonke zihlanganyela ili inja eyodwa ayikwazi ukuphinga izinja ingekho inja kasi lingethukeki umuntu besifazane ukunikisa mbulo akekho cela kambe nibheka la umuntu wesifazane ubiza amadoda ngezinja uwazela kuthi izinja umuntu wesifazane ufanele umbalekele uma uyindoda uthi wonke amadoda ayefana akabona ukuthi uyayithuka kusho ukuthi uma ewazi ukuthi ayefana ungemphikisi ngoba kusho ukuthi ulale nale wayibona yamnqulela nale yamnqulela nale yamlimaza ngendlela efana nale yenza into efanayo sewatestile uthi yena sekwateste wonke amadoda emhlabeni ayefana ayizinja uyazi ukuthi wabanjwa nenye yaqhubeka naye lo sebanjwa ukuthi kade efihlile wathi ukhethe mina nje udale awuhambe wena mfowethu indoda engasileke le indoda esi lobanga ukuthi intombazane ikujoleleni uyayala ngaphandle kwena mali beyivumelene ukuthi siyantshontshela yale nawe manyale wendoda yayo nawe male ngoba lokhu akwenzi nawe uzokwenza futhi nabanye senawe ukuthula engwenyeni so asibambe into yokuqala yenje yokuthi ifake i-USB yayo la uhambe ngena wonke ama-USB omphakathi okwesibili ngenje iphoyisa lekhaya inje iphoyisa nje lasekhaya elihle eligudi usana ukuthatha into eyikhulunywa ngenje engathi zimbi inja nje isilwane esiloyali esiyiphoyisa lekhaya siyi-alamu yekhaya siyi-security yekhaya uma abantu besifazane bekufanisa lenja umuntu wesilisa azi ukuthi bathi une-character yenja inja-ke uma ilambile ingadla noma yini ayicomplaini uma ifica ukudla kusepulateni iyadla uma ilambile ifake isisuyi sayo uma ngabe ifica ukudla amadodozo lawakhe iyadla futhi iphile inja

wathi ubhuti nabo bangaphumi sisi ngathi awisona ngempela ngathi awunanga ubayede ngiyambona esithombeni ngasukuma bomna nganyuka ngaqonda bomnalo ngihambe ngihlangana nabani nabona bomnalo endleleni baphethe amaplastiki ngithi kuphi kabayede bathi hayi ma ngasho ungajiki indawo.

0: Okay. U-7 wakhatha kanjalo, ngizophinde futhi ngi usiphatheleni noma ke yini abasiphatheleni laphaya ePine Town la noma u-7 wanqamuka kamhlungu. Sisinosipho. Konke kuhle sisinosipho, asixoxe phela. Ithini ingoma? Seni ready niyasina bathi kwenzakalani?
1: Hayi mama
0: nilindile. Nilindile nisehholo njengamanje. Ngithi nilindile nisehholo njengamanje. Oh, nisemzini kasisi happy nilindile. Inkosi somnalo uthi fike kusasa anikhe holo. Ngosisi ekuseni amasango avule kodwa nasenithi cha samsolindela kasisi nosipho.

16 minutes past 10 emsakazweni izwi lanala FM. Osakhulu lapha yabekuthembisa uzobuya nentshumayelo enkosi somnala mangabe libuma lehora leshumi. Kodwa ke bekumele ngiphuthume lapha ephayindani ngizwe ukuthi cha ngabe ba ready yini noma inkosi sitha ihlale phansi. Babe ngekho bela ready inkosi cha izomele ithi ukulinda. Iyobheka abanye abantu aba ready bakithi. Ewu madoda. Kodwa ke uzwela ukuthi cha ba ready balungele bathi balindile lapha yami komunye ke umnalo ukuthi balindele ukuthi bahlangane nenkosi somnalo sokunikela kusasa. Bakhempile cha bathi nje abalali inkosi ke iza ngakubona. Isimanga sesikhulu kakhulu ukuthi inkosi somnalo ke yakuqala la ngqa lapha e Pine Town ke iyokwenza ke inkonzo ye 828 purpose driven life. Ungadideki ngithe kokuqala ngqa iyokwenza inkonzo. Ayifikile khona kokuqala but sekaningi ifika ngiye ngadlala ama testimony akhona lapha ya inkosi kade ikhona eminyakeni ke edlulile. Ayiqala ukufika but iyokwenza inkonzo yokuqala yayo lapha ye 828 purpose driven life. Nokuyisimangaliso nje sisodwa leso uhosta inkosi ngenkonzo enkulu kangaka. Sibonga kule lapha inkosi Sinosipho, Mama Thembelihle, Mama Happy, wonke umuntu ke engingambiza ngegama, hayi ngoba ngingakubali kodwa ke ngengize nginibale nonke ngamagama. Sibonga kakhulu nje kwiPine Town Embassy South Region yonke. Sake kuseni inkosomnalo lapha na ke Pine Town Civic Center, Civic Hall lapha e Pine Town eduze nje ne library. Mase use library noma ugibele itekisi kuseduze nje bazokukhombisa eduzane uma kuthi usuka leThekwini kuseduze nje kwakhona. Ngisho ukuthi ukhuma ngakephi mawubuze nje uthi library ingakuphi bazokuchazela uthi ingakuphi bese ukwazi ukuthi ke ufinyelele khona. Ungaphuthele simangaliso sakukhumbula ukuthi ke mayihamba inkosomnalo ayishiyi face to face, ayishiyi zonke.

duze gogo nyuka qonda njalo ngomgwaqo sambono qhamukayo ogqoka isikipa esinje hawu wathi ubhuti nabo abakaphumi sisi ngathi awisona ngempela ngathi awunango bayede ngiyambona esithombeni ngasukuma bomna nganyuka ngaqonda bomnalo ngihambe ngihlala nabani nabomnalo endleleni bakhetha amaplastic ngithi kuphi kabayede bathi hayi maqonda ngisho ungajika indawo ngifike ngingene ngiyafika.

0: ngikhuleke. Unkulunkulu waselalele, ngikhulekela laba bantu abalenkinga yezinyawo. Laba sebehamba yonke indawo, bahamba kodokotela. Ila uspecialize khona uNkulunkulu. Lapho khona okwethu kwenza sekwehlulekile. Kodwa wena uyabo uNkulunkulu okwezimanga ubonakalise amandla akho amakhulu. Ngiyadeclare a miracle ezinyaweni zakho. Ngiyamemezela amandla kaNkulunkulu asebenza ngaphezulu kokwazi kwethu.
1: Sawubona babunala, ngihlala entshanga. Ngakuzwa ukukhuleka eradweni. Ngalesikhathi ukukhuleka kade ngiphethwe yinyawo. Kwase kuthiwa abathinte iyinyawo indawo abaphethwe yinyawo. Ngase ngathinta iyinyawo zami nami. Ngalesikhathi ukukhuleka kungaphela.